Mos magaranak temo keşte ki otosanaydı. Dare ga yattemo itsdemo okoru to yumuna dewa nai kara desu. Tada chansu ni megumare nakata dake no koto. Arui wa mudo ga shikuri shinakatta no desho. Watashi ni datte yoku sonna koto ga aru no desu.